Rechapung to tangsa to ang mankap yaba o rechapung ta rechapung yaba to saimalia ipano kanadi ho rechapung da kanai saimaliang ka hepano kanai nadi kakla yo rechapung kanatok sa kanai.

0: hamzak ma chini khatong ma pandawa jeng khana lai tongo khana to tong norok ne koi har jagra chapung rong ga phade kong du gya sak nai shabo tong kong du go hello hello adibor ka ham lam sogo
1: bai angan tang sak nana ni mane
0: do do shini mungri gare sabang ka
1: ang ane mungke diren tripura
0: diren na Diren Tripura boro ni sahori tong taku
1: jengke dolai district ni se
0: dolai ni na do bor bor chamung khana nai chali
1: tabong no first time jengke ek tin kok bro gana gan
0: Hello.
1: Eko bai nung saboni bage ang saboni bage obo nai de mana?
0: Nung saboni bage ang saboni bage. Saboni de chapung obo?
1: Amo to maya bai.
0: Rechap nai ni bum maya ang ka
1: ang.
0: Bobo bo ta mini shanai to mung obo maya ang ke bobo khana nai shali.
1: Hinge ni ni hamzak mani gan nar deta.
0: Do do. Ke balai ham bai. Nai nai tamni hinke sanani muchungo tomung no norok sabuni ru chapung bok sai manya hangkang rutuk nani rutugi manya thango te ru chapung ni kok thairok to jora wo mili wi thango kosol ko bang mana tongo hinke bo ru chapung no khana de nai chabi manya thango ta hinke do nai nai tongka kang khana ra nai

ke ta khu khano sana ni mu chung go nang je sama ni da chap mung bor chap mung ang sai man ya ang gi tong ka hai ni ba gi no no a ra chap mung nang khana ri man la ka ga pia wani ni ba gi o ra chap mung te jo tok nai tong nai ta go bu khu shong ni ba gi ba o khana ta tok ra chap mung kha khla yo o ra chap mung no nang khana tok sa ga nang khana nai di ba lai no khana ta tok ra chap mung